0: Umwana ntatashya vuze induru navuga ati none ntabaranyije. Ndagorobye ndagorobye ndagorobye muraza bwije. Kumera twiyamye n'abanindishije. Chaparebo. Imyenda bayijyanye kera.
1: Imyenda bayicapyere.
0: N'amakuvuro rero mara mugumburo ni.
1: Bikoda. Uri nyamubara.
0: Sinitaye mukagoroba. Ziko bogeye kumaza mu mwana w'umugizi ute.
1: Uvuga uti umwana bimeze bito usanga kese ziko.
0: Usanga uri kumbaza imyenda. Ati ya myenda iri.
1: Ninde wayicapyere vo wayanduye.
0: Ati niri ku mugozi iki?
1: Ehe. Nicyo makone.
0: Atavoza.
1: Uhe mugozi.
0: Niri ku mugozi.
1: Wo mu baturanye.
0: Ati ku mugozi uhe. Atanye ati ko ntahi hari. Azganye ko zwa mu gasore ko wayanduye. Ndabaza hambereka. Kwa mama hirari reka da. Arako kwita kwa mama bobo reka da. Ndakubita nyuma kwa muzehe reka da. Ndavuga ati ni chapa lebo.
1: Ati nahiye lebo.
0: Ngaruka nsanga umukecuru yarunguye. Inkoni yamaze kuyitunganya kera cyane.
1: Ati ngiye umuntu ndamushishura.
0: Chapa lebo. Abantu kuri subscribe tuzamuka cyane. Arora abantu bane.
1: Bane bo nyine abatereke wabo.
0: Mukuru cyane. Umukecuru sinzanze yamaze kurungura. Inkoni yamaze kuyishisha cyane.
1: Avuga ati ndaguca parevu uyu munsi.
0: Umukecuru aba yankubise inkoni ya mbere barasimbuza nkubita kabiri barasimbuza. Hari umutipe waga muri garitiye wari umusirikare. Yari yaje mu kibare. Asanga umukecuru ari kunshyushya cyane amabuno yagize nk'ingoma y'abaporosi. Aravuga ati mubyeyi ntukakubita umwana mukadisipurine kagagize rikare. Ati ntukakubita umwana mubyeyi. Ati yakoze iki? Bamubwiye ati umwana ati yakoze skandale.
1: Ati
0: yafatishije mushiki w'amashanyarazi.
1: Wowe bahise bambwiye iby'amashanyarazi. Areka ababyeyi barapfangana. Mere yaravuze ati aka imyenda nagakuweho. Ati ubu tugeze ku ishanyarazi.
0: Ati imyenda kuyiba birasanzwe.
1: Ati bibaho.
0: Ati uyu mwana yakoze skandale ati yafatishije mushiki w'amashanyarazi. Musirikare ahita arungura. Ati muvuze? Ati amashanyarazi? Ati umuzane hano. Satani atera kwinjira.
1: Aza kugufatiraho ikiruhuko.
0: Ndavuga ati ni umujyama wanjye, ari umujyama wanjye. Ndavuga ati umujyama wanjye se. Ntatari. Ndavuga nyine mwisubirije bite? Ngo wabuze arambwira ati bite? Ati hariya ku meza. Arakameza ati hariya imeza twagiraga. Dufite akabotike. Hari imeza twagiraga. Ahita ambwira ati abantu bari kumwe mwese. Ahita abasohora ati mujye hanze.
1: Amaraso atabatarukire.
0: Akana k'agasajenti. Ati gasohora abantu b'abasaza ati mujye kunywera hanze.
1: Ati mwe mugende munywere hanze. Ati najye ngageze ibirahure ku meza.
0: Ati wicara ku meza ariya. Ndavuga ati wabona arajya kugira ikigongo.
1: Ati wabona rwose agiye kunganiriza nka Grand Frere. Umuntu w'umutaramu gake gake.
0: Umutaramu ari ibiboro by'ibyuma ngo bita ngo ibyuma babakunja. Basekenye baragikumba bakunda
1: kibona kiriya bagira gutya.
0: Arakirambura arakirambura kikiba mu cyuma gifite nka metero. Arakimpera atagifata. Arangije ahita ambwira ati ku meza hejuru ari. Ahita ambwira ngo gicishe munsi y'ameza ugifatire hepfo unagifate hino. Ati ndakwinginze umabore ntikigwa. Ati ndagusabye.
1: Ati we n'ikigwa. Ati nta kintu dupfa aka kanya.
0: N'ikigwa.
1: Atariko icyo kintu n'ikigwa nyaboneka.
0: N'ikigwa. Umenye ko ubira birangiye ushutwanye nawe uratavuranye.
1: Uracapuka reva.
0: Ati umugeze ati mwiza ko kanyafa aho ngaho. Yankubitaga inkoni nkayumvira mu mutwe ariko unategeze icyuma cye.
1: Umeze gutya.
0: Nagiye ufatiyemo munsi y'ameza gutya. Amabuno ari mu bicu. Chup! Chup!
1: Iyo bita capa nyashi irakorwa.
0: Chup! Yanzana ikintu bita icyo bita kiboko. Ravuga ati
1: nabaho ndakubiswe
0: ko. Ini kawuda birakomeye cyane.
1: Ini kawuda ngaya bibaye venenum.
0: Ndaraswa cyane bikomeye cyane.
1: Vibaya sana.
0: Arancanga. Yankutse ngo zijya kugera muri 400.
1: N'ebyiri.
0: Pa.
1: Utare kuri icyuma.
0: Ahantu ababyeyi babera ata rero. Umubyeyi ageze agira impuhwe. Aravuga ati pa kukireka.
1: Umaze kurya umuba.
0: Ono arukuno ababyeyi bavuga. Babinegirira. Umuntu arebaho kirarara.
1: Ati ntabwo kirumva.
0: Ati ntabwo kirarara. Ati ko nta mukuvuro yaje iyo hari. Ati ko nta mashuka yose ati ko bayatwaye. Ariko ikintu bita kiboko. Narazi capwe bro. N'umujyama wanjye. Umujyama wanjye umupampe wanjye. Nzingagiye kunkiza. Ahita ncapa rebo.
1: Nawe ahita kuvuga ati umujyo.
0: Ati mukubite.
1: Umujyo ni n'ugasaza.
0: Ati umuntu ukubita
2: umuntu

0: Bayern göçeceğim o sahasta var İnşiromo. Bir anga bu kula Maria. Bir yanzara koyacak koyun gurgu.
1: Ya la la la la. Tanu nitsananga ha. Tanu nitsananga kabisa. Hamina ejo heza kizgamira nicyo. Cyonye n'atugomba gukora kugira ngo tuzagire Rwanda rwiza mu myaka iri imbere. Munyarwanda rero kano kanya ugifite imbaraga zo gukora. Yebuka kwizigamira hamwe na ejo heza kigega cya leta. Kizagufasha rero kugira ngo amafaranga yawe abe mu bigato bizima cyane kabisa kana kanyeri gatano. 0 gatano turwego. Ugugiza amabwiriza rero uko wizigamira kenshi. Inako rero wizera ko ejo hawe heza. Hatekanye muri rusange. Mirota mirota itanu ngaka kabisa. Kimwe cya Argentina.
0: Aya muri defense kepe yego trisha tumpiania aha da tsha no se mesa sa kuri vishani anu se niko na mesa mutirikaho
1: eh para icha
0: chibuga gati barasaka kwishuraria aba se kipe yego ya utirishe ya itanze ari rumwe rumwe sibuga kutwa kokoramo atansion imigera vuza ubuhwa bara gucenga cenga tanga pasi maga toya bakora makosa ni kufe kipe yugo Argentinaria
1: ari hasari ya muzee uri ya ratoro matineza bamukora ikosa na nabahagaze biranca yaba no matiba fite imbaraga z'umubiri leba ana bamukora ikosa
0: muri defense
1: abataka baje cyane mu nyene
0: kandi
1: abato barumada
0: muri open play
1: mu menye raje ke sa yaje mu cyuga rero ni Nicolas Otamendi
0: niko ngweli mwiza kanya
1: ora ora ubita
0: akoshemana
1: ora ukuyo
0: nago ni normal
1: ndira mini bakwereka kimenya bose ugahitwara mini ya mali ukaba ugahitwa ikefe
0: ikefe eh oto asimbuye kisarimero
1: klisya klisya klisya klisya
0: naya ako byo kufura yatanze mukanya
1: Botse gafite mbona Cristiano Romero foto mune vanye mutuna mo spaze nubwo bari kugonda gwa nanga.
0: Ara so tsakandi arunye arafunitse buri. Aho gafa ko musimbe tavunitse.
1: Ai ga mwitona no na sene siraje, bu defense irize
0: we. Yuzu.
1: Mono ra se sene sene ya koza ga.
0: Aya. Buchaman. Emile Martinez. Emiliano Emiliano abuze umwataka uriyo sari bizi
1: ah umupira ngo bayi detail ngo ushukura yugiye ngo bafunguye ngo mwaya munini
0: eh
1: ara wa shera byagara kuba timu bakubite no maome mu mugira ngo kana gatuza tumugomba kuvuta mu gatuza
0: aya manga da tweni cyo kabyana
1: eh yanze bite
0: amakuru menshi agenda amanuka
1: byamese bikwanya byinshi nakwe irik ntari ko dirimo
0: mosara mosara inkuru ya football London
1: eh
0: yambwira ko ara bakiri ba nyamisiri banje kwinjira muri America banje kwinjira muri America
1: America igihugu cy'ababyeyi kandi cyo gihugu cyonyine tugomba kwa twibereyemo cyane bizo vete vete tagera ariko twageze
0: veni veni agiragera
1: yego yego yego Yewe ta vizo event mete ndi bavuga.
0: Ndengezera gwi.
1: Eh,
0: ndengetwa be bene yo ni bindi bi.
1: Vizo event ben. Ngiza sanga uno software moto.
0: Witwa bushombe ari kinaga, eh kinaga za 2011.
1: Eh.
0: 2010 tumwumva, 2009 gutse. Eh. Vizo event ve ukumva ni nyine ni paradiso.
1: Eh.
0: Ngare kare.
1: Chipo turishi kwihora nayo.
0: Ngabantu bari barabwiye.
1: Eh.
0: Ngo gitema mata no.
1: Katureka katuraria. Visio visio visio visi. Tamatari.
0: Wajaje gato ngo nagara.
1: Sinabiye mutara bazana ni gara gwe gara ni zoro harani.
0: Wajaje 10 ngo nagara.
1: Eko. Nyana gwe gara ni. Ni mugoro.
0: Eh.
1: Ari nkuru anavuga kuri Uganda.
0: Eh.
1: Ngo Uganda ngiyugiye yo.
0: Eh.
1: Ngo umuntu kumusamazi.
0: Eh. Ngo gwa
1: mata. Ngo gwa mata.
0: Igo.
1: Ngo gwa nguru hogo rwa kanyanga.
0: Eh. Nje bambwiraga mata. Mu Uganda
1: ushobora kumare ukwezo tarayibona na maso ya
0: Kanyanga
1: eh
0: tetsuru tetsuru yaga mbira
1: eh
0: ngwe mu tetsuru tetsuru wacu ubyara mama ubanza ni uyu munsi atarangwa amazi njye aho meruki ni yari yangwa amazi ntago muza ngwa amazi
1: ye
0: kuko ne muntu wazanye umuco wo kugira inyota tukanwe igikoma gikonje